sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñong mu ne nak kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërsego neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor ana ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nañu faral di wor su ko defé nak sey dal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegem may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa télé mom yobulen ko ci bamé jessul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegem wala wërsegem wu neew bakoy xép yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ci gatché lolou itam day am su ko défé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ daan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak ci hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jige bu touriste ñewé wala itam chaxan kat bu ñewé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wané na né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dañ ko ci gis mu nek ndigal yu leer liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay len ba tax na itam ngeen fexé ba roy len ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ len yenente bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax len yenente bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna Aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet gis ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi Khadija bint Khuwaylid al Qurashiyya Khadija gis ngeen ni mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya moko jur gis na ne itam Khadija biko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam sey ba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak Khadija mu ko tak ci jek me takko ci njank gis na ne itam magena yonente bi fukki at ak juroom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak juroom Khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna Khadija genne aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax Sawdatu bintu Zam'a momitam mu bokku ci gir Quraysh kon mo Khadija ñoo bokku benn giir waye gis na ne Sawda mi mak la woon momitam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu Yalla pour yëkëti kaddu l'islam comme niku goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon Sakran ibn Amr Yalla nako Yalla gëreem Sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax
sayyidatuna aisha mi nga xamanteni mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé aisha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni sawda sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak aisha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi abubakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge aisha mi nak biko yonenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yonenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom aisha mi wax ne ni abubakar moko jur mom itam da nañu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñu ko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ti bi mas nako wax ne ko yow aisha xana beggulo ëlëk nga nek sama soxna ci alakhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la aisha ne ko waw waye lolu yenen ti bi aisha rek lako massa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum gu ko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam gërem bu ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax hafsa xamna ñi tuddu abse ñep ki lañ leen tuddé mudi hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi umar ibn al-khattab mo jur hafsa mi itam sayon ndax mu ngi seyo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibnu Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñune nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa ni len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenen te bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ñu ne mom sayon nak amon na jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te monona mu neena mom len dan tudde nak yaayu miskin yi ndax yiwam dafa bari won ko tabe la won ñu ne nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñune amna ben serigne bu mag buñu wax Zahri mom neena dañ leen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di leen togal di leen jox ñu lek kon kepp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya difa dug nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bu mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na bat
taf ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud. Jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Umm Salama mi. Ñu ne jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Umm Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umm Salama. Ba mu ci jóge takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale. Moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash lañ ko maye.
waye teewul nasikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko diggal mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubowok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak zainab bintu jahshmi nek yalla lam ci beggon modi dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am darajay donu la wanti zainab bintu jahsh waxnen ne ku ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom zainab bintu jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci zainab bintu jahsh tak na jigen ju ñi wax safiyatu bintu huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahudu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñi japp ko nak mu nekk jam ndax ci xaré len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yenente bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yenente bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ci ndaw soso takkat na kenen mu joge ci safiya kon ñi tuddu safi ñepp ki modi sen turondo modi safiya ba mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yenente bi safiya mi nan ko yow de doomu yenente nga sa bay tax itam yenente la yenente tak la kon itam mom borom askan la won mom safiyatu bintu huyay ko amone askan la ndax waxnen ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nigayam yonent bi nek jeukeram kon liko yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bok ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bok ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ko bax la won ko amone diine la ñu ne itam yenente bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonentibi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne sen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bokku ci giir hilaliya neneen ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yonent bi di tak kon yonent bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ko amone barké la fu massaane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédeli nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ni mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yo rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi Ibrahim kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tudde ko domam ji mu gënona sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci dënam ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax nañ ne jam la won Muqawqis manam ben bour bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ciofelam bu mu am ci yonent bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu mi mo jur dom ji yonent bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax ñi tuddu Rayana ki modi sen turando modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiba momitam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julit ñi daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu tuube nak ci la ko yonent bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jëriño tabarakallahu.

nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti su sutura mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci saydo mun itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamni ñay jaan ñay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def mbeeri nako bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexal ba sa bakari bop doy la mune len itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëm ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sa muju moy ak torox kon nak na ngeen gorgorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñal la yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek barap ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem wa mu ne itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la wa so beuri mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nukoy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci la muy def lolu lañ koy xame kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa wala kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lamu yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam foudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedde de mune yeen samay dom al afiyatu a'shartu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune benn ba nak bu ko fukkel juroom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy benn ba dess neena moy moytandiku di togat ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel.

matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen pos diisna donte sax borom yi dara jalanu yeen samay dom ma ngi len di yegal ne taru ñak modi mun bu len ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal gi bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké te muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedeng bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedeng am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mune itam amul ben ramu bu gën tuup nena nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexé rek ba yow deng bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytani duggal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramu ma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam nena bu jam amul nena sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir nena modi ciabi choona nena modi war wayu fitna nena bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak non kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ca jitu di

nit day dem ba li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko say morom julit. Bi ko juroom ñentel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi, amul benn yermande ci julit ñi, loolu daf leen di gaañ, yappal ni ki nitu safara la. Bi ko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangoo ci dimbulé kenn, yappal ni nitu safara. Bi ko fukkel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam, néna koku itam yappal ni nitu safara la. Jëlenen ci yëneñu sallallahu alayhi wasallam mune alamatu shaqawa arba'a: nisyanu dhunubil madiya wa hiya 'inda Allahi mahfuza, wa dhikru alhasanati almadiya wa lam yadri aqbilat am ruddat, wa an-nadharu ila man faqahu fi ad-dunya wa an-nadharu ila man dunahu fi ad-din. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala: aradtuka fa lam turidni fataraktuk. Yëneñu sallallahu alayhi wasallam neena mandar gay taxedi ñent la. Waaw, neena nit ki budé faté ay bakaram du ko xalat, neena jappal ni koku nitu safara la. Mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet rafet yu mu def, dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis. Waaw, kon bul fateliku say rafet rafet, jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf. Benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna, ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom, lool daf lay indil fitna. Waaw, loolu boko dé def lool day wané ni ki nitu safara la. Benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diine, bo ne ko yow do julli, mu ne nit ñi legi julle tuñu, lolu ya ngi xol ñi lay yees, su ne la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli téma melni mom. Dañu bëgg ci walu diine toujours ngay xol kala ci gëna kowe ëpp la ci yitte ngay jëm nga koy jëma dab. Bu de ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kala gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ. Waye bo de xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg de itam te do am nga mère ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu andil leen ko ci teunk e tabarakallahu mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërëm ci déglu bi seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Abdullah Diop. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

té nang leen di bëggé nak na ëpp sax na nga bëggé sey sëriñ ah Sénégal ñom dañu fonk sëriñ ba yaakaar ni né ko amul sëriñ mom baaxulo waaw sëriñ nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu Yalla dila wax Yalla dila fatali Yalla ko ko muy sëriñ motax jëlénen ci riwaya Abu Bakr Abu Hurayra radiyallahu anhu netli muné ya Rasulullah man ahaqqu bi husni as-suhbah qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ko ñett yon so ko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jëlénen ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne raghima anfu raghima anfu raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yonentibi neena wona toskare ki dund ak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana da am ben sahabi bo xamanteni ku baxon la ci julleek woor ak def lu nekk waaye dafa saggane woon ay wayjuram wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu la ilaha illallah munu ko won a wax ak fa mu aggoon ci ragal yàlla nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram wu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede yi waaye ba ko yaayam baalee bakkaar boobu donc ko ko baalee ci la soog a mën a tudd baatu la ilaha illallah nga xam ni kon fexe ba muy tindiko sa merum wayjur am na solo lool ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer bu kontaane ma kontaan waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko sama doom du julli nga mere ko ci loolu sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la kooku itam jaaduwul tabarakallahu mbokk yi loolu moo doon ndenkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem

nako wajal itam ci juyo banexu bakanam baña top bakanam baña top aduna ndax kat de falewul ndaw falewul mak fuko yalla programme rek mu dem fa falewul ki wer falewul ki feba li ngeen gis ku wer dara jotuko jeki jeki rek ñu ne fatima lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamono jeki jeki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajjal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindkat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam dee moo fi bàyyiwul ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamante ni weex nanu fur ak bijaaw mu ne halid dahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulul mawt baadu yanuubu mu ne halid dahru ndax jamono yatiibu dana mën a tee neex in taara alxuraabu bu fekkee picc mu ñuul mi naaw na te moo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu wa jaate te ni jonnu te jikk rasulul mawt ndawal dee baadu ca gannaaw demuk picc mu ñuul ma yanuubu te di ko wuutu wuutu gum dul dellu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw salam waruta taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte-fàttelu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wex fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte-fàttelu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu wex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasiital mawt walmawtu mawridun fa lil kulli min baxri almamaati nasiibu mu ne araaka maa ngi la gis nasiital mawt ngay fàtte fàttelu dee walmawt te deekat mawridun rootuwaay la te kat fa nasiibun cir lil kulli ñeel na ñëpp min baxri almamaati ci géeju dee géeju dee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy gis ngàbb sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàtte fàttelu ndax fàtte fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek dee mu ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gën a ji bàmmeel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujib mu ne boo yëgul ma yëgal la yow miy fàtte fàttelu dee ne képp ku ñu jur képp ku judd donte sa fan gudd na lu sa fan gudd nee na malaaka miy woote malaaka miy woo nit ñi jëme leen ci dee nee na dana xëy woo la te bu la wooyee fokk nga dee nee na bu la wooyee itam fokk nga wuyu ko mu ne kon wa iyaaka tadbiiran fa maa huwa naaficun wa sallim ila allahi al umuura tatuubu mu ne maa ngi lay tere nag di la moytandikuloo bañ kumpa bañ kumpa mooy jigéen di gëstu ci mbiru yàlla waaw ndax yàlla moo xam ay mbiram jébbal ko ay mbiram te dandu

0: wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mataa yalla neena amna ñu nga xamné bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku né wané na nga mel su tak joté ku né wané na nga toll dejji sax ku né yaangi wané na nga toll yalla néna alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gima len jox daraja yima len jox dañ ko titero néna te titeru aduna nak amul solo titeru al-akhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal ak gon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp mujj dunduk al-akhirah mo upp solo motax ci al-hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tas'ali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban يتقيه أديب فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك أدنى ماني لي يقلني فإن سرورها خملني مبكتم yaudu da fay delu rek azaban dimugal neena ki titero aduna ki titero xewul giko fi yalla defal te jamo wuko yalla nodul def ko bege neena yag yag xewul gogu dana soppali ko dimugal ci mom motax muné kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiko adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jaamo wante do ko titeru mukk mune itam fa in tas'ali ad-dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa inna umuraha ma ngi lay yegal ni ndiri aduna ka adghafi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu. mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñan ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nek motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ño yewu ñom ño nek ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga nan maangi ci fen mom mu nek ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nalaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom gindey ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci munifa in tasalid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dina yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy réglé ëlëk wala milliardaire biñuy réglé ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la réglé rek ciono ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciono yi réglé ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci haram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessela wa segam ñalewule te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule muni itam fa in tasalid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser te ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna mang lay yegal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len muni fa in tasalid dunya fa inna alladhi dhahaba bidurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tasalid dunya bu fekke ne da ngay laaj aduna dana la wax ne fa innal ladhi dhahana nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanju wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa andak lor dafa andak wanju dafa andak musiba aduna du bané xekese jamono bi ngay toge beg lol ci la yalla jekki jekki rek roof la metti wala mu jekki jekki rek wacce musiba ci kër gi wala mu jekki jekki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defee lor yoyu ak wancu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajji nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu alakhir rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci alla bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourner ci ganjax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu fort dana ci tite wante itam xéewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len né gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñepp te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rire ak ak ciagantem fook nani shaytané ko bëgg ndax ka shaytané dafa am lu téw lu muy joxé yalla nak la muy joxé murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te deppo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko man nuñu ko wara moyto muné fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu muné ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna nena wal maut manzarun tedde di ñu nek nena bu fekke de mu ngi ñuy nek nena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew nena naka yemuna yemuna naka la nit di bege bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al farhu wal maut manzarun nena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada nena titi alkane wu kurubun ak ñakare nena de go xamne gannaaw de ga ay tis ak ñakare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëggé ci aduna bu féké and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pon aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pon bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pon rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna allah xere ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumu ranke liggey mo la fi indi ban liggey liggeyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pon la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wahiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay gor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khaloobun ajnam ma dokla wala khaloobun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax gor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna gor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegal bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ñi pour dag seeni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay jéggal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so de nan ñi aduna di nax néna té mang lay jéggal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so de nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumuha fa ghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilata ni dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da na ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne euleuk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رامها لا يؤوب نينو دوندو بو نيو لا ناخ ادونا bi mu sosok fi mu sosok fi muy jexé ben la néna te bi aduna commencé ak légui mu ngi bëgg yagg kon lolu day wané né li ci dess mu tukki barétul mu né waw dund bu néw bo xamné nanaka genn wala ga dem na bu touté ci dess néna yow lang ci am barétul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu néw la baqa desna minha ci mom al qalil lu new ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci boromum kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نينا لا يؤوب دنا دل موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خمنا لي ادونا امبو سي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروما كما قال ربنا كوم نيكو يالا وخي تي القران ففروا دولن الى الله القريب جمتي يالا ميلين جيغي اجيبو واي واي ووي جيلن سن بروب ناخ مولين بك موتاخ ني ني اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نانا ناخ nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngirok ndofte akuk reer kon bu len nangou muk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top shaytané bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awroy ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatchu gure dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tirmah wa maliki kafaka rabba baril anam hasibu muné kon nak bo bëgge ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo tuube rek fo moye rek tuubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo digi jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppi na la bañ na la dedet jana khayraja wal khawfi tirnah wa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune moytu li tam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al-adil jarda wathub neena salami soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram bac nga saniko la cey jiw nga saniko la cey ak nafiq nga saniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelo wa kon nak moytu ko motax muné wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu muné wa fatluk nga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga mëna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak tiitange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé doon borom yaram su bëré ay problème am bu bëré ay problème day jeex ndax tiis yak njaqare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème mu alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparé bis bobu nang koy préparé nak modi jikko jo rafet nang koy préparé moy jema depp ak sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay shart bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ibu neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca doon fen danañu am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamne yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria'an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqibu neene nit mënu la jariñ mënu la lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayanfa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop ndax man nga lor kenen te nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam wa lepp loy def sa bop dama fekk yalla am bi ci mu ne kon nak nan nga moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u al-arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bëgguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu tekat neena moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw neena ndax barab bu ñuy jëwé yërmënde yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangulu la ci dara waaw pour rek nga bañ ca naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabaran bur reey reeylu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla dugal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reeylu war lo naw jëf mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghibu neena lolo tax itam bul fokk ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel mukk ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujj wala fu bon ngay mujj koku yalla ko xam mu ne kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa ala at-tujjar an la yufakhiru qubayl ribahin wal hisab hazib mune wa haqqa yayn ala at-tujjar ci commerçant an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubayl ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le bu ëlëk ci la len yalla baxé ci wërsek neena hazib rek le bu tiss la wa mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawf wal raja xamaguñu fuñu fété wala falat manan makra ilahi amanata wa man ya'manan makra ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bul nangu mukk wakirlu ci keneen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jaam yi ci lepp kon na nga wakirlu ci yalla mune idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i dhunub neena bu fekente ne jamono sanni la la tiss wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yo yegul motax mu ne wa in zitta minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabr yuthib neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len reglé daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yëgal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek dana ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febaru koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax muné wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax muné kon wadawim 'ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu muné wadawim nga sax waaw wa dawim na nga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun xol yi neena xol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikri llahi tatma innu alqulub mu ne kon bo beugé sa xol dal ci aduna say problème wañé ko del bari loy tuddu yalla neena bu fekente ni beug nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke beug nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yegge pour meuna ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune ndax wama khalaqa ar rahman shay'an li nafsihi siwa al sayyid al mahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul ar rahman yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa al sayyid al mahmud kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonnati bi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonnati bi waye lumu bind pour bopam modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wama khalaqa ar rahman shay'an li nafsihi siwa al sayyid al mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al khalq neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopemb de rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أدل من الذليل أدنى نون دال لي نيو ييب موتي غن نيو نينا كيكو بغ ييتم نينا موي كي غن ييس ييس ييب كون تبارك الله يال نيو يالا سوب لو بوبام تي سوبوني يال نيو يالا بولي ci kurelam te musulñu ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallahu mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggale waxtan wi nga xamne mom leen ci dor
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit Badja.

mon kokal ba ngi ak fi wul te bu ngi ak fi won ci bokk dom ji lay dal mu ni ak man dal xamna ni li mo tax sama yaram sa warul

ñoko fangu ndax man yalla soxoruma e ñaanuma yeurma lay kessela duma jël musibu diko xepaw nit kon nak sama ñeegal.

sa ci jigéen ñi benn jigéen dootul amati kersa waaw benn jigéen dootul amati kersa mu mel ni loolu yëpp boo ko dee xool ay màndarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak moom ci suñu dund bi kon loolu daf ñuy jox ni

yonenti bi den fatali neena ndax ak fatali dana jeriñ way gëm ni kon nak yow jambi ni nga jog di wut bu day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su day julit té do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo li alquran bi ba xam wutal kasset warat.

ila Allah ya suñu den way dal du fenn fudul ci yalla te dara taxul dekk ak yalla wala kami delu di xati ruh gi ba mu ag ci dëngal yeenent bi waxat wax bu reuy ne inna lillah ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu ñu xati ruh gi ba mu ag ci bolit fofu nak yeenent bi nokki na fa nokki bu for wax ne wa karba wona sama ñakari ndax bobu sukrat waxtu sukrat la yeb te dutu na fatima ne ko wona sama ñakari man tam ci sa ko ñakari ndax bay fu tite rek ma tit leena yonent bi dadi akola sayyidatu na fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad neena fofu nak la roham takaliko ak

nanti sallallahu alaihi wasallam neena kep ku wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu dugg ci sa xol yalla jéggal da say bakkar watan nit ki sa su demi bu yit ne xolam toy na ci yalla may bari lu muy wax la ilaha illallah ndax la ilaha illallah yoy yépp

ayuhan nas ci nga doon degg yépp mu ci daanu rek baatu tawhid day ñëw yalla wone ay ayam ni mu bindé doomu adama ni mu bindé aduna bi ni mu bindé asamaan

lu jitu sax muy nekub yonent amuna jikko bu rafet buñuy wax adaul amana yanti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yanti sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koko bu welbeetiko denk la yaw itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gëndi xaj day ta xaj ye bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiruk chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: mu ne ko naka nga mën a weddee ak cofeel goo xam ne sotte ko ko rongoñ ak feebar seede na ko ci yow, yow yaa ngi jooy jooy yu metti, yaa ngi jeex tàkk. Jeexaay boobu ak sa rongoñ yiy tuuru moo wan nit ñi ne am nga koo bëgg, kon nag naka nga mën a weddee ne soppuloo yow kay am na koo bëgg. Fa kayfa tunkiru xubban baadama shahidat bihi alayka uduulu damaci wassaqami wa athbata alwajdu xattay cabratin wa danan mitla albahaari ala xaddayka walcanami. Mu ne ko noo mën a weddee ne yow soppuloo te sag njàq rek say tiis ci wàllu cofeel dem na ba saxal ci yow ñaari rëddi rongoñ, dem na ba saxal ci yow feebaru songoom. Ñaari rëddu rongoñ ya ñu nga mel ni gàncaxu anam ci xonkaay, ndax anam benn fleur la bu xonk, na rongoñ ya di tuuroo ànd ak deret marqué ca ñaari lexam ya. Mu ne ko cofee la tax, mu du woon ak cofeer rek, kon njàqare du feeñal du saxal ñaari rëddu rongoñ ci sa ñaari lex. Mu ne ko itam bu dul woon ak cofeel doo feebar ba songoom ci sa feebar ba yaa ngi niroog gàncaxu bahaar, ndax sa kanam gaa ngi jaune, ndax feebar feebar bu demee maanaam feebaru songoom jeexital ba moo di ne dafay dem ba jaune sa kanam. Kon fii dafa mel ni daf fi am lu ñu tuddee lafun wa nashrun mushawwash, lafun wa nashrun mushawwash, ndax dafa niralee ñaari rëddu rongoñ yi ci gàncaxu anam ci xonk bi mu xonk, mu nirale feebaru songoom bi ci gàncaxu bahaar ci jaune bi mu jaune. Mu ne ko kon daal cofee la tax nga toog fii di jooy. Bi nga xamante ni waa ji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al inkar, amul fu mu mën a tey jaar pour weddi li ko waa ji wax, ca la sooga nag nangu ne cofee la tax muy jooy. Mu ne ko naam waaw waaw, cofee rek moo tax may jooy. Mu ne ko ndax saraa rañaan na tey fu man jéeneeru koo xam ne ahwa sopp naa ko, fa arraqa nii loolu moo tax, fa arraqa nii loolu moo ma veyeloo, looloo tax mënatumaa nelaw, looloo tax may fog. Mu ne ko wal xubbu cofeel nag yaataydu lazaati bil alami, dafay gaar bànneexi ceeg metti. Ni cofeel neexee noonu la amee itam ay naxar ki metti. Mu ne ko daal ki mu bëgg laa toog di ko jeeneer, mu mel ni jëm moom laa jàkkaar lool, looloo tax may jooy, looloo tax mënatumaa nelaw. Mu ne ko commencé nag di koy yedd, waa ji commencé di koy yedd nag ci cofeel gi mu am ak sopp gi mu sopp. Loolu bari na léeg-léeg nga bëgg dara ñu la cay yedd di la ci wax lu nekk. Mu ne waa ji nag yàlla imi yow mi may yedd fil hawal unzuri yi ci bànneex, ci bànneexu giir uzra maaziratan wala maaziratun. Su dee maaziratan mu di maf'ul, soo ne maaziratun mu di mubtada. Maanaam yow mi may yedd ci bànneexu giir uzra ak ngànta la ngi nii, nit ñi bu jóge ci man ilay ka jëm ci yow, ndax kat walaw am saft soo nammoon a sellal daal lam tëlu mi doo ma yedd, soo nammoon a bañ a yàq say wax daal doo ma yedd, ndax li ma bëgg gumb naa ci, tëx naa ci, luw naa ci. Mu ne ko li tax nag mu tudd fii al uzri, mu ni dafa am diiw gu ñuy tuddee Uzra, benn famille la bu nekk ca Yaman. Ñoom suñu bëggee dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën leen caa dee. Lu tax? Ndax seeni xol moo woyof. Suñu bëggee rek seen bëggeel day ëpp. Ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo. Ñu ne itam ngir Uzra, ngir la goo xam ne seeni góor dañoo fidèle. Seeni góor buñ la bëggee bëgg nan la, buñ la bëgg mukk bëgg keneen. Ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëgg ci seen xol. Seeni jigéen itam dañoo maandu. Waaw, seeni jigéen dañoo maandu. Suñu bëggee rek ñoom itam jeex
1: na. Waaw,
0: mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir Uzra, ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca. Mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéenee dégg. Kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yett. Mu ne ko ndax عدد كحالية لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسن. منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكر ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin an il wushaati sama secret cofeel daal nubbuma ko ramba ci sama jàngoroy cofeel itam donte jàkkaarloo nag ki ma bëgg du tax mu dog. Waaw, ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko. Waaw, léeg-léeg sa kii sa soppe nga gëj ko gis namm ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal. Mu ne ko man nag meluma noonu. Man daal sama soppe bi ma namm bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññee ko, na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgg. Kon wala daa'i bi mun xasan. Mu ne ko ma xakka ni nusxa laakin lastu asmaahu inn al muhibba an il uzali fi samami. Mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi. Mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te du ma ko dégg. Mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëggu ci moom nee na dafay tëx te tëx naa. Mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tëhamtu nasiha shaybi fi adalin wa shaybu abadu fi nusxin an ittuhami. Mu ne ko man kat tuumaal naa ñëpp, tuumaal naa ñëpp ne dañu maa añaane ki ma bëgg. Ba sax tuumaal naa nasiha shaybi fi adali, bijaaw bi ñëw wàcc sama bopp di ma yedd sax tuumaal naa ko, nee naa sama bijaaw daf ma iñaane ki ma bëgg. Wa shaybu te kat bijaaw abaadu fi nusxin an ittuhami moo gën a sori tuuma sax ci yeddeel. Waaw, lu ne mën naa am tuuma ci yeddeel ga muy yedd ba mu des bijaaw. Mu ne te bijaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumaal naa ko ci yedd yi may yedd. Xam nga mag mu nekk ak caay-caay, su demee ba bijaaw nag bijaaw baa commencé nag di koy yedd, naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi. Waaw.

0: بالمصطفى
1: وانتي مملني يد غوغني كو دون يد دا فا ديم بي جيسني ديكي تشوفيلم دا فا ملني دا فا تيغ وون تي بانيخو بكانم موني دال لي تخ نانغوما ديغلو بن يدل مودي ني فان امارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم من فان امارتي ورنني كي سما بكان بيغا خامني داف مي ديغال ريك بالسوء تي لو نياو موم دي ما تعظت وارول بنذير الشيب تي وارك تي خوبو بجاو والهرم اك ماغات mom dal be jawam koy xup magat diko xup wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la kon danaka kuko am nga ko bañu ñu la motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bi jaw wa motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko né yalla na bi jaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bi jaw kon yalla na ñu yalla def ñu di ay mak yu bi jaw ba wex furu ak bi jaw nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yam may xupp titaluma magat itam xuppe yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم منيتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو pour meuna am min al fi'l al jamil ci jeuf yu rafet yo xamne qira dayf danako meuna bernale ak gan go xamne alam ma waccina bi reusi ci sama bop غير محتشم تيكات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu nit bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kessa la mu ne kon nak kom bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fex bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari donc tay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkonte ne nek na a'lamu di xamne anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub sirren secret bo xamne sirren wut mo xamne badali feñ na ci man mën nebbe ko lan bil katami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax dëgg yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax dëgg yalla nit warna rus bok be jaawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñuulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yengatuti lolu jundila boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nanga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy ti dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam appetit ku fukhle waaw beug beug aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jo neena do bayyi bu muk mune kon nak lu may neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci beuguk nam aw xalé mom boko bayé muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek mu yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal feek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenti itam aji boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hassanat barina bu mu rafetale ladatan ab banex lil mar'i di nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beuglo la mbirti mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette di ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ne ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mune kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mune wax shadda sa'isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waxa na nga ragal ad-dasa'isa xew xewi min ju'in ci la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhm maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak mune kat leg leg ñune la bul xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mune ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man na la yob ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhabi mune wastafrighi ad-dam'a من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم من واستفرغ نغا ساكو طول الدمع رونغ من عين مبوت بت بوغا خامني قد امتلأت فيسنا من المحارم تي اي بكاء من والزم نغا تقونك حمية الندم كارانغك رچو manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tout ak di reccu ndax kat ya ngi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wutek sa bakkan wa shaytana nanga wuté itab ak shaytané ndax shaytané limuy am am doolé bala am doolé ci yow ci bakkan lay jaaré kon ñaari non len bu ñu la digël mukk ba nga top len nanga wuté ak ñom wa'simhuma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytané wa in huma dunt ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu ngi lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tuumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li yeen may digal baxul ay am naño xamni shaytané ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi fexem xulo wal hakam ya atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax lañ lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseil yu bax té conseil yi may joxé kat ñiké wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudiji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñeuk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne ma ngi koy wax rek bila amalin te jëfewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li dhi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen bi massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngay ci sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jafewumako wa mastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astakhimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexi bu jubba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ci yobuluma qabla al maut lu ñeuk may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayd man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yow ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli jurom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli jurom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wer wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julle suba itam bala ma julle suba duma julle sax ñaari rak'a fajari duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankamya lan la tawat ad-durra lor min warami bu bawo ci newi makna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppul wul di nafila guddi ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddi ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddi ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddi gi lu upp fukki rak'a ak ñaar mune waw fukki rak'a ak ñaar la dan nafile wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rakka yo tari qul wallahu ahad ba nagat waye ñaari rakka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fukki rakka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ne kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallahu mbokki li modi li nga xamanteni gor gui santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di geureum suñu technicien bu bax bi di cieri wax deug yalla ligeyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligeyam ñuy gëreem itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

xamante ni dafa réere woon valeur julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko. Kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jégal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko. Kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe mu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi, bu jullee julli gi itam du ko jariñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënuta fay bor yi, mu def lu nekk mënta fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àqala bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tànkam chenek yeew ko bam ne ngodd ba du mën dara. Waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom. Waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor yee génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamono dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Seck radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag lañu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënta fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor yi mën na nekk fitnaam, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw, ñu ne nag julli yi ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind nañ ko, moo di lu demee ni ki salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaa yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakkaa yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaa yooyu mu bañ caay yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci tahiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe tahiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ne njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakkaa bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafile na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafile. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafile itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi teree neen foofu ku naafile. Ci mazhabu imaamu malik yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik, ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafile, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakkaa. Loolu nag dañ ne ñaari rakkaa yooyu boo ko dee julli bul yéene, waaw, comme na ngay yéene ca tahiyatul masjid. Ñu ne nag lu tax nag ñu ne ñaari rakkaa yooyu nit ki ñu bëgg mu julli ko. Ñu ne soloo nanu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax moom yonente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafaani wa man tawadda wa lam yusalli rakaatayn faqad jafaani. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp jullit bu nga xamante ni njàppam toj na te jàppul, sa njàpp toj te jàppul, yàlla nee na beccingal nga ma. Su fekkente ni dangaa jàpp dangaa toj le sa njàpp toj na te demuloo jàppi, mu ne yàlla nee na tooñ nga ma. Waaw, jullit moom fu njàppam tojee rek dafa war a dem yeesaliwaat njàppam, waaye sa njàpp toj ngay wër ak moom rek, waaw, jullit fuñ ko fekk war naa ànd ak njàpp.
waaw mu ni itam képp koo xamante ni

Allah deretam aram kuko tour ala alalam aram na kuko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw ala alalam aram na kuko jalgati niki non itam deram aram na kuko jalgati motax boy jewé nit ñu ne la yaangi melni ku tin nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek muni kon ñoom ibadu rahman yoy neenu duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na ne bakkan bobu bu ko ken ray lulu ray ga nak tegu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lulul lol rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako la jiko yu ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy muy doy di itam nit ki te itam du ca yam yudaa'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma da len ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu bax non lay joomé itam def lu bon waye bu toubé rek ma génni ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ci toub ci bakkar melna ni mus ko def waaw so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fas yene delu wat tegu wat ci yoon wi la yalla reddal nga daldi toub ne yalla génn na ci bakkar yi ma don def fas yene tuma ko def yalla neena man tam ma génn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakkar mune yow itam yow mi toub la nga don def neena melna ni amatu lo bakkar yaaki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke toub nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub leg leg mu delu wat waye da tuub bi ñu bëgg fi moy tuub bi nga xamanteni fas yene to ca delu mukk waaw min suruti tawba an nadam ala ma fata bokku na ci sax tuub moy la wessu ngi recc ko ba bëgg to ko def an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'uda ila adh-dhanb fi ma baqiya min umrihi nga yene itam ne li def ci sama dundu fas yene tuma ci moy sama borom mukk waaw dana so deme nak ba tuub tuub gu melni gem yalla gem gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaawteef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolou duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi chart nak ci nga tuub gu melni te moy tuub go xamanteni fas yene tlo delu wat di def lu bon te itam da nga fas yene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ena sen lu bon lolou ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana allahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku meuna jéggelé la té ku am yermandé la ci sama jam yalla neena wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila allahi mataba ene kep ko xamni tuub nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamne yalla ku bax la te meuna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jéggelé ay bakkar la mune nak ibadu rahman yoyu bokku na ci seeni jikko walladheena la yashhaduna az-zur walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-laghwi marru kirama mune ibadu rahman moy ñi nga xamanteni
neena duñu fekke barabu chaahan fuñu fekke.

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yoon itam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumratu ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yoon itam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumratu ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale gane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir neena nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekenteene nak beccëk bala mune beccëku talata neneen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lool nak ñu ngi koy jëlé ci sëriñ bu ñuy wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy jullé neena ya nga jang nak ci rakka bu nekk ya nga cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang ci itam l'ikhlas ñett yoon manam fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolou modi nafile guddik talata ak beccëk ba sidi guddik allarba la guddik allarba mom itam amna nafile buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñent rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne gullik allarba ñent rakka la mune rakka bu nek nak yang cey jang fatiha ben yoon l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw fatiha ci ñeent rakka yoy mune bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolou modi nafile guddik allarba
su fekke beccëk bala nak mu ne na raka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki raka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mu ne ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakala ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mu di fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci raka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñetti yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ñet yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julik beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll bu ñu joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddii al-khamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddii al-khamis neena jurom ñetti raka lay nek jurom ñetti raka le nit ki di nafila ci guddik al-khamis mu ne lolou itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne raka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yon waaw ci jurom ñetti raka yi nena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yon wa bo selmale ci juroom ñetti raka yoy nga xamantene raka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas nga jang ko fukki yon nena so selmane nak ci julli ga bëgn nañ nga zikr turwit bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temer yon lol modi nafila guddik al khamis sude beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga ci nafila nene itam lolou itam ñu ko jele ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mun rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muri alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko juroom fukki yon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko juroom fukki yon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeglu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk loli tam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba e nafila guddik al-juma ginaaw biñu joge ci nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik al-juma wax ne ne ñaari raka la yene jele nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari raka la raka bu ci nek yang cey jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang koy jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may na ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci premier rakka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukk yon ak jurom ki rakka bu ñëk bi su dé ci rakka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci rakka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci rakka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jull diko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaareru rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga zikar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan giñ ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarelu rakka fatiha suratul kahfi ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilo ci guddik aljuma ñu ne jeule nen ci manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumu'ah rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabarak alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan minan nar ñu ne kep ko xamne ñu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu haraf sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké dana la jox téré sa téré dana la ko joxe ci sa loxo ndey jox te itam danen le bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene duguna ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba juroom fukki yoon neena ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mune itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenenbi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenenbi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma juroom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru juroom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yonentibi juroom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru juroom ñett fukki at kon ñun ñamagul juroom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waw kay fa salatu alayk naka lañu julli ci yow من يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينكو واو يو يننتبي نكال يجلك يو من وخلن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينسوبنا نويتم تي بسو أجمع كوشي جانغ تي قدقى كوشي جانغ سورة الكهف نين سوبنا نويتم تي بجاجب سورة الكهف دال بغنن كوكو جانغ تي بجاجب أجمع قدقى mune itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma bang ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki jooni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci janguray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam budé julli beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena budé julli beccëk ba ñenti rakka la mune loolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo jullé nak ba noppi beusalmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon ñene li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo yu ci yo yu ko jago ñene wëru shawal itam mu di wër wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam buñ né suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu nekk nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yoon neena booru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram yaghfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolou ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhi isma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash shams wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginaaw bo jullige ba delu sa kër nga nafi la itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wa shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wa duha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokku cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokku abdullahi cioub waye nak ñun

ndeke lolou itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u lahu fi al-majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi yanti sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokk nuyu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtaan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg biñ ko yëg ba di ko nuyu neena bu ñaarël ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pousse ne ko kay tok waaw wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci ba neena lolou day tax sa mbokk mom soppali deug la neena itam biko ñettel mo di ne képp ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou ah fo dajé mom ne ko muhammad xam nga koku tabarkallah bu yagge rek mu bëgg ndax modou tour la wuñu safante waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad buñ la dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekke fatou lañ koy woyé wala bintou waa wala mata yow nga ne ko fatima waa su fekkee nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñëw ne ko zainab waa su fekkee safi lañ koy woyé wala safi nga ñëw ne ko safiya kon fexe bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafeté neena day tax tabarakallahu ko bëggal e moom sax e boko woyewul sax tour wa dëgg dëgg waaye rek nga fexe donte sax ci olof bi nga nàmp la fexe nga ba ràbb ko ba tabarakallahu ku tudd muhammad wala ku tudd moodu maanaam moodu mooy muhammad rek wante nga ne ko gën ji mindeef waaw gën ji mindeef waaw nga ne ko njool màkk xam nga yaa ngi koy woyee tur yu tabarkallah tedd yoo xamante ni tabarakallahu dana bijji coxeel ci moom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waaye ni ñuy def léegi yàlla nee na wala tanabudu bil alqab waaw bisa ismul fusuqi baadal iman yàlla nee na bàyyi leen sirnoo yu bon yi waaw waaw sirnoo yu bon yi nit koo xam ne ab jullit la ñu tuddee ko muhammad wala ñu tuddee ko ibrahim wala ñu tuddee ko moussa wala ñu tuddee ko yaquba yow mu nga koy wooyee turu catholique wala nga koy wooyee turu majus wala nga koy wooyee turu ate wala nga wooyee ko sax tur boo xamante ni dëppowul tabarkallah ak wax ju rafet nee na loolu dafay tax nit ki du la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jàngaleen nee na daal ñett ngi nii neena ci jikko képp ku ko làmboo neena ko nekkal bu bëggal bu dee ne ka nga nekkal da nga koy nuyu fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee ne ka nga nekkal da nga koy yaatal ci barab doo ko xatal neena fokk mu bëggal su dee ne ka nga nekkal itam da nga koy wooyee turam ya gën a rafet neena fokk mu bëggal moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان خلق يا
يعيش به في الناس وورع يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل ينتم صلى الله عليه وسلم نانا نتجني إتم نانا كم نكتيو نانا فك يا لفعلة نانا إتم فك سنغمت mune ñet yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek dingu say mbokk julit wa diko ñu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alayhi wasallam ene yalla ko yaa tera rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gel lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xamam toroxal nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toroxal nit mën na am juddu ñu bolé ko juddon toroxal waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé denga ak sa mbokk julit ni nem itam fexe ba sam montandiku bakar yi nee na ba bañ a feewul ak sa borom nem fexe itam ba lewet waaw lewet goo xamante ni mooy tax nee na kenn du la fekk ngay xulo ku réer wala tumaari jahilan fa tataaba bu werantee ku réer ndax werante boobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Amady Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu

0: amna waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya taye bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ni assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki non itam bisu arafa yow mo arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki non itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yow na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tuddu ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma buñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënte fiñu julle takusan ba fiñu julle timis ñu ne nak waxtu wowu mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowu nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax tariqati jan di ci def hadratul juma pour dabu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen janew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak nafila guddi ñaar ñaar la nga julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu ko kon ku tudale ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ko am soxla nang ko jambat yalla nenen itam bo dé nan ndoxum zamzam nena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta nena ñaari jamra yoyu nena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci na fa ñaanale niki nonu itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu meena labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.